mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 23rd ojo ketalelogun osu elekefa ha odun 2026 o na nlo ba se kowe e gbogbo eyin mama mama gbogbo eyin baba baba e dide o gbogbo eyin te wa Jesus ti mo ti gboko awon eyan ele laaro imo nlo gboko tawon ara Eko le enikan ni kin lode 150,000 eyan lo ni kin gboko won le o si need tin fi se be oran mi se sin ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite Wema Bank te Midway Market gba giti tun ni ilu Ibadan inu mi mo dun bi mo se ji ope mi mo pe gba ibi tegbere lo ti obo emi mi mo lo mo mu labe koja mummy e dide loni ojo isegun Jesu yi mo ndabira gbogbo igba tin ba ewo n to sele Jesus ti lanu yo tun se ju be lo ni ilu Eko enikan ni se gba testimony ni mo tin gba testimony lagbara Olorun be ni se gba laaro ni agbara eni to laye atorun ti won pe ni Abesan Stadium ni bo le yin omo Olorun we dide nle e ma bo ni bi pepe baba mi ni baba re ni o nlo ni keke ina engineer e pe sister e ko mo fun soke ni bi ta do bale si mummy eyin na wa kunle daddy ti do bale e wa si bi pepe yin oh pepe yo pon mo se ri gbogbo ose yi ose emu number ni lo woke e ba n pe sister yen ko mo kolala